endi wahakara pamwe yangwa noikanga yorwidhi kuna kumuvhurikitsa chi mwakona keho kukuroithera echiona kumu utenda utenda unokutangira diarero nganyukare nomakere keshe.

0: Obe luka kuma tuwa kalobe. Katayo be. Waku wana mwi parika watu mama. Ha? Ndaku wana na mkocha yelo na wala neke ya uzala.
1: No. Je ni ina nolo. Ay. Nipanga nuyo nipanga ye.
0: Katu katu nevu na mwi pariange. Katu ka lelo tuka uye.
1: Nimbo ni anji ya.
0: Tuka uye kaye. Jina hono kaye.
1: Ambe ina.
0: Katu ka uye katu ka. Katu ka.
1: Jeni angewe
0: wana. Katu ka uye katu ka.

Ejithitambo thoma kurando tunahimi kuchua thana maukuku tuwa hana kupita haka fumu hamandura umbo haka wihetu no ei na kureta po ndi ei areta po maukuku tuwa What FM? Hello? Mwaku mwana kasha fungu na getu zinano kuna kuchina uka. Ya kuchina uka vene ndi ya marua.

Meta mtereri o mahakwa ya mebelina tremo na kumtambura kuma kurandwe tu o mayuvi thom. Fungu na dhipna kuruwa nitha kupitira kienho kudihonyi kuwako na thofochi thofochi, iwadi kuwako na ine thofochi, iwadi ine kuwako na iwadi kuwako. Tumashimika rumbuthi kukuwako na thofochi, iwadi iwadi iwadi ikuwako. Muturuwa nitheru vetheru no, podio shi tutape mayuvi tho etu. 061-291-2475 tuma SMS ku 6225 minute dine dina kupita kuviri dho dikumi no dho wadi dio dina iru wanangangi shuna kuyama utape mayuwi thoe kukudimkithake thua na shiyo wedi unakutapa mbudhi dho dani kwadi keho ku dhina tamba shiyane nganyi karoe thikumenena ngeshtuka iru wane kemomu

dam hatende iruwanitha yokukona konitha rudhiro di hamba dia hana kutoya bundi bugyo mwimba dho hatavu kidi kumi ino kuwakom hana hathi wana kumbadi dho dikuruvia mtitunga dia Libya diango dho kutapa maamano upangi edidi aruwa nanga mwishi dho uministeri unjewa njewa dina yuvitha eshi mwimba dhia nga hathi wana mdoro padha kumas makilomita dithere dikumi no kuwako hatum mudiva dio ngurumbara Tripoli awo hana yuvitha eshi mwimba dhia nga hathi vumbeka iperende eyi nga hatura pamanunga thano o Facebook kuna kuneza haruwa ni mumbere wa dhia nga havata ishupata yokupangitha ndani awo nga haka dhamaura mwimba dhia mu ipapero yoyiru ndani no yoyikenu ndani iperende imwe nga ini diango edinga haka vumbekera mwimba dhia kutunda pa ya tamekire ita mditunga dia Libya mwaka mayovima wadi dikumi no fochi ditunga dia kwa diruwa nithanga hanu mathere no mathere o wahana kuchira ita no kunyanda hengene mumatunga a Europa ndani thingi thao hanenge nanga mditunga dia hachinane kwa tunde ranga kumatunga om sub-Saharan Africa awo kwa yenda nga mumandhira okupira kukonekera uchinana mumambore ya ndani no dikuruvia dia Mediterranean haka kume kumatunga a Europa ndani theko dho ditunga dia Central Africa Republic edhi dhina kuwana makwati tho kumbunga dha UN dhina tamika kutheka presidente okare Franco Bozize oditunga dia omuhamurunde ra ukara kathio kupetha hanu o uwaruwa nine kutunda mwaka mayovima wadi no kuokone kate mwaka mayovima wadi dikumi no dhihatu maukara kathia ya mwahate ra upai kuthine neka hanu hatavuke kuchichupitha hanu ndani no kuwa kwatera kunzamu Bozize omiaka makumi kuoko wadi no kuokone kwa kungure upiterithi oditunga dia mumwaka mayovima wadi no dhihatu kuutho kuna mutundi thamu naye pamuthineneko munyima dho miaka dikumi Bozize kuonda muditunga dia Guinea Bissau kutunda mwaka mayovima wadi makumi mawadi no dhihatu ene hapiterithi mbunga dho hakaita wendi hahatu hashokuru Eugene Barrett ngae Koseti Viani Semdiro ndani na Firmin Junior Danboy hawakwata ndani kuna kuwatheka maukarakathi o kuchakachaka muditunga dia theko dia nganyi hakathipiterithi hadimuki yoku haterako ho kukarera ndani no hapanguri ho kutundira panunda dho ditunga mutheko dho mungurumbara bangi Bozize kwa tangire kuchirira kuditunga dia Chad kutho okengena mditunga dia Guinea Bissau akonde kutho okahuritha mbudhi kuna kathiuka kumadhi o mbudhi presidenti Netumbo Nandi Ndaitwa anakumbira hanu hata narithe makurando kufera thinga hanu ke mditunga omudina kujobwa na ditunga diyu wadi omwanu ke wa Afrika Ministeri o iendera veiko nekundi anaturitha pombere o dho kukwate ramo thanatis mkunda wa o mashete. Ndani mudimu kiyo kuhatera upangi o ditunga dia Russia kuna kuruwa nenapo fochi no hapangi wa Uganda hata narithe mihingo dho kukeverera ndani no kupanga mahamba o kuchakachaka. Popa Uhura ombudhi, mbudhi dho kurandako nganyi tukathi yuve mviri dho uwadi mumuhingo omadhi ombudhi mumatunga omkaye.

Tuvezere tina mnitero na ntazi mweda upoko stonevili so ntambali so kakwana mbuti simpe kuna kuzako meho niri kwa mo mativi so kono mfaa ano nengetupo tunakara kono mbuti zoruku wo kubora simpe kuruka nesampi tuwezi kupitira ko 255-623 ndi ko 08-114-777-8 ano simpe na kubora kuruka nesampi tozo pachangwa ko 6-222-5

0: nengesi pwayimbirangampo po pasure pre-primary makora mpo ilipo grade 1 nenga makusana kumtunditapo simbe naye kutula mu masungido ndi hawe ndi lipuro
1: ya lipuro de
0: na okay nguru vayenu
2: iyo wanguru ai popo po posure za joy mungungu mara seo mutoi zubile sure za joy mungungu nga sure zipange ronye mara tozu uzo ngende so za karambo za karapo sure za joy mungungu sambara kwa kutumonekera ngwe sure zo niki zo private ngwe kapisa kara hena mepange ni nga zo kuninga zipange ronga kapia kufutisa hena niki oyo forums kwa galatu pu kwa vantu mawoko oko
0: kapiwa na kutapa form na inkwa to siringa
2: we say siringa kwa to kaptozi guana tutuwa kwa nakara no $10
0: oho ok ewa nguru wenu nalo nguru wenu nguru wenu
3: Ngurova.
0: Newa.
3: Amen na shana nge nye kui purade ya dipu ero. Anepura ya umu asho. Ifomu. Aini yu hurumende kuna kwa ambashi free education. Ma $10. Aturapo mora o hurumende ndi ende hakuru honshure. Ngeshi hurumende kuna kwa ambashi free education. Oyo $10 kupiana kutunda. Ndani pashure za Andreas. Shure za Andreas na pakara na ukukutu. O haka makutu anahungu maana mohau dimuka 100%. Mwenu tunakuamba hai dimuka. Ngambinga ama 6 weeks hakuye po. Hakuna tatereshi hatape ifomu. Kadi mkuru o shure anaitapanga ifomu. Mitri venu kukukareza. Neu mwone rui soru endine iramuguayashi anadimuka hendi. Rutapi so. Anadimu kahendi. Ndani yumuna kumona hakuna rarerapo itenda nga yo ama mitro pa Andreas. Ndani diha nakara nga one mkwa kudimu kashiwo ino kuna tunde ira kutumweneni ino kuna tunde ira kukehemu. Kadisho mwone hana kushimba isomu atape mkwayana tunde ira pa kehemu. Ndia kushimba ni kutapa o hazingu mateza
0: omoba vitapa nga kutapa omoba nalikuwa menendi kukubata uka huku mutambiga huku mvatu kwa huku mutambiga
3: nyanyu mwana hana kushimba nga diku mindi ine kwa kutapa shipo inahurera mara kunyima awamu na sipo kuna mwana shi hana wapa mara one hana amba shikadiko ya tunakwa hana kwa amba hama shi pe unda wa haka makutu hadimo hakuye veni hakune mane uso wa hana kutapera ifomu hakuna mwanishi ngepi di hana kuitapa
0: yeah, no
3: ya dipu reko haku hepurukeshi wa hana siya rako ngepi di muna kuwatendao
0: yaro yeah, tumpandure
3: ndani ya ndani tendo la tumudimu keshi kwa tunda kuhurumende ndi ndi pa mundi ndao haku oshure
0: yaro
3: yeah, danki
0: ngoro wainu
4: newa ngoro wa
0: newa
4: name kwa harakupura Oyo iforum sinye sene o gusa forum si o kashfute $10 ndi $20. Se katuwa kamtambura o gumno na o imari wa tala itengwi dandi tai karagoko. Yo na harakupura.
0: Okay.
4: Watu limburi atala itengwi dandi tai karagoko kwao.
0: Lina kene?
4: Ewa.
0: Mpandu. Waliwa kumani tangoli. Nguru wainu nalo nguru wa nguru wainu nanu
5: amena horo kupura tuko kwa performu kumu nenge umonesi kumu nenge sihone nashikuna kupura bantu wanuke klasi ntatu example wale mklasi wanuke 35 wanako usha namo makura $10 ira wanaronde ke unene watepure kumpili $1 ya uviri nyengeva yende mumu office atu dinakara mwene rimu wa upeko mbipepe waru wanteko dogoru watape $10

pangesi kwakaranye marombasano pokachika France na simwe soipana yomo Africa osakarasi spana sa Senegal senasta tuyunga kwame na spana sa Senegal senasta dioroka nkinda za Africa marombasano go Afcon aga kagakereko sunkwa ntandan tupu asi spana sa Senegal simwe oso sa rugene isimwe tira mokuninga si sikasike na simpe ko marombasano go kubulilira omo saka fundire ngano kusikura omyakere pamuhowo saka fundire marumbasano gaso nokudamna nkinda nambilinga mwasi konyima zosuruo ininke yayali chinjire tayakara mopeke hapa wayatere nokona kona ngotarasi Senegal atona mosuwera asi Jackson wasanga za litona mosuwera ngano za huirire za Senegal yakumanagerangesi dogoro papa Senegal soccer eze akudana na France kwakumanagerangesi soccer zokuhetakana ndiasi 50-50 mora homona mkweni nage akuhomone asi izo soccer wakulidana dogoro papa ngesi ngokarasi Senegal dogoro papa ngesi na sotara wadani awa anakara nao kwakara novadani wapontambo zokuzeruka unene ano owokuningasi kuvura nawo vadane sokere ponontambo dokulisigasiga yarasi tangotare dogoro papa vadana nominte doksikako nomurongo mbali na ntano ehuditupasi ikwata mazwi yetu kaikara na udigu azitona pena tangotare zalipitire asi kwasanga pena kona zongwa nye zalipitire referee asi wahepagwa nako tango si kapause komema tango si waka li tendeke na kauke ngama mtupia karasi dogoro papa si aye wahepantudi mkenya pa kunwako tumema mokuninga si mora kuna kwa kwetu suruwe sungesi awopo ihayo vili zozimwe nye osio ku wili zo untane kwa masiku asi aye okuna ntudi wakona kunwako tumema ipo wate nguidire mome mago manzi gena gakwaga ngamo masi sena sumtenya kwa kuduka pena kuchimpu kaunene kuzumba nesame mago manzi wahepahe na kulitende kako tumema yalasi wakwetu hambara ni mretere kumena o marumbasano neina walewa na pagama kapina vura kumoneka nyena mpilingoso nankamba dara kwa takana nukumuretera kwa si ngapi omgana kuoroka marumbasano aga gana kuoroka pokachika France kume na Senegal ano ngamo mtukuse nasi suruoso ni mpako na kauke isimu tira popa supi asi dogoro papa France ga lihamesera mo marumbasano gonkinda zo uzuni ikando yokusika korona ntambali kutunda apa waga tamikere marumbasano aga mo 1830 asi dogoro papa France gadana nye ikando yokusika korona ntambali ano mo ikando oyo ga qualifya rona ntambali ndiasi 17 times ko tournament ezi ano marumbasano go final kwa kasika konye ikando ine oyo yakarasi kwa sikireko mo 1998 apaga venene nkinda mo 2006 mo 2018 apaga venene hena nkinda tani mo 2022 ano yakarasi moyo oyo ikando oyo gasika ine ko final France ikando yivali iyo gaz njenga njenga yakarasi kwa zivenene mo 1998 yoga ya zivenene hena mo 2018 asi dogoro papa imongoso gagenda France nzira zendi kwa marumbasano aga gonkinda zo uzuni kutunda apa waga tulisirepo mo 1930 ano moipana mrongo na itatu oyalihame sere konkinda ezi France nage gumwe ogogakere mokachikao na mbilinga mwasi kapi gatompere unene.